0: Alfa ni da akiskai ne yawa. Alfa.
1: Ai Amadu Rubal yi na yi da anja papa ya da rike da ya daga ba barbar to tudu gudun ba bai bari wa.
0: Na ma de kai le dole ma duji ma barbar lewa ma ko sai isidu ban ban kam gariwa.
1: Nga ki nga de kai le ya de da ya de rike ya mai.
0: Nga ile ba mun ne ba ne. Amadu Rubal ma jaya wa.
1: Ya to ban.
0: En to ma jaya bi.
1: Adida ne tawai wa ci si ba ne.
0: A ile ndokre le minga ido ruba ba o patal ngonu ma le pida ma mone nga. Ndoji la undai to neje be to mampa se negne le si jada ban ban wale aba mpa bune la ipo kama emja drum ni minga yu mose ta diwa japa wale lwa.
1: Nani ile bula nyane, ingele wa ya upatara wa?
0: Ah, talo ngonu ma Adelin lia lwa.
1: Ah, bewa, ah, Adelin lwa. Ah.
0: Adelin lia, ya tabudi kwenye ise ile ban duwe kudile ya upatara le amanga. Bakura marena tose banda dadi kingasi wa to mama. Ibu
1: mare neglo bale neg dawu bal jose ban mudanga jawne lo.
0: Eh ngangune di bisle ya wanel ba ta ched. Nga jenle ba ne da bulu bu wanek majare jinja kingana ja patarji ku majare majale ba ba kodulwa. Ah nga bu bene mam de ba yu o ne leda. Njoedin bale din ne kwajele godo. Eba ya na inungungu taburi kwenye jeliba na isi ine. Magum to nane jekumari nilika undenu mtartar. Inyaba njili wa mdosi jendu. Nga bukura mare toba adeda. Mali to nekuma arsi jenyabane. Magu burada lulumyo. Ne jekuma madojile. Ipo kaja kingana jensele jisnari jone ngada japatarjile. Mali. Magine jekuma mai nolo magie. Mamagie mare rama chiri to jambal jiriji. Ne jigi kam larga nyanya ne ma duji ba wono ngam gersi sai baujile
1: li sai tura ne le abida ye ciri du jamal yi gali ne li gali wul jamal do kala ta di ba jadi pa ba yi de kan li sai pa albi tala delin rai buri jamal de jire
0: hai ta di ba ma pa ba delin ne ba kura mareli
1: mobo yi kul yi kam mo mu ya bawa ne kin ga gbanwa
0: mobo ne gi ya ogne le mai le duniya na idan biwa mai le duniya le adun gon singa nai karaji sidi nga bulebu e ya di mba kunda je nangda jenja kisumaje ngalbi e ni ajinja maidilwa e kara ele mandle Adelin gaudnili di mandigu banma yeba weno ha mandle Adelin no ba ya kisuba kula doy na ba pa di se ne kinga bam giwa ndokridima e ya udomdu pata wede amna nje morle ne lea unoda na ku nga ba ide ingam do di pa banoda undari jova no nga ngungu madu pet tuwabe auntai do da bien doin ta pul neba momo patar ba ya kunu tarle kila dan abi ban ha
1: maji muya malikulu tugu ya padne leda male ntare tre le dorm dum bur ga ba misin la pala lama ga dan kulu gudo
0: he
1: ngada targu mai bilbo ba ide mba fada akila mu ponle ba ja pa duzuma kan bim nyumba da ba gi pa ne le ba male mu ndo mare gu ma da u au de de ya mare gu ma le au de ya da peut-être ne je na je au wa do gal rode de maje ya ba no da male mis retreat ane ji gi au pa ne gi ji sei gi jogi sei le i kan uma film ma kan uma film yo ji sei a gi sei le bu di karga was doji da Adelin la di karga karle si jiba dinji ga wirgi do yida do badu mai da ya Adelin la dinji le si a to doji da dal be wiri yito da ya Adelin la be wiri le si jengle ba si da ni be bai din ba shi ne biwa ne no mam to mun da low ba
0: be ne gi tugu ji sinele wole bu Adelin ba e gi nanje morle ga de ba tedale male andogo kubu ba andogo camion

mirenze tiliyanga kakaya tiliyanga kakaya tetalda kaya tumali tamon sile tamad tiliwa mileya ira madi roya tilu kaduwa kaduwa moinga koyal bat mani yamadi tumalande tile kolu